0: 910. Radio Mexicana.
1: Iskaya ang guawdam ninyo. Pagkay pichib guawdam niyo, gunyo Korean kang buman guawdam wirarika Mexican ralamulig yon najer. Irji ang gunyinyo na miya Korean hishamat yon ang hanukan. Paipsihimia ya Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales Flin 2026 na ya pundunia Korean ya na paituka momnay gunyo kutu inchura yon ang asim tumhach mehik. Another 13 ban guagosto muhub 16. Flin 2026, ninyo kish oho yon na ban hishumato. Paipsihitagya vay w.inali.gov.mx. Secretaría de Cultura.
2: Gobierno de México.